0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannunku da jibrin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW wanda a cikin muka mutar da dinkatattun rahotanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa daidai lokacin da yaƙi da ta'addanci ke ƙara ƙamari a Najeriya har ma wasu sojoji ke tserewa da makamai. Muhawara ta ɓarke kan ƙarin albashin da ƙasar ta yi wa ƙananan sojoji.
2: Ya kamata a ce private soja aƙalla daga 250,000 ko 300,000 shi ne ya kamata a bashi yadda zai iya mai da hankali ya fuskanci aikinsa sosai. Ko asibitin soja ka je na yanzu ba kowane magani za ka samu ba. In aka rubuta ma maganin 10,000 in kai sa'a su baka na 2,000 kaga ba ta sake zane ba.
1: To biyo bayan koken kungiyoyin kare muradan yankin arewacin Najeriya kan yadda gwamnatin kasar ta mai da yankin baya wajen kwangila ayyukan hanyoyi na kusan naira 1,000,000,000. Gwamnatin ta ce yankin ya ci moriya mai yawa daga gare ta. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudura niyyar ƙarfafa hulɗarta da jamhuriyar Nijar ƙarƙashin hukumarta mai kula da ƙaurar jama'a. Za ku ji ƙarin bayani a ciki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan fara da labaran duniya tare da Abdullahi Tankobala.
0: DW labarun duniya.
3: Wasu hare-hare ta sama da ba san daga inda aka harbo ba sun fada a kasar Iran bayan Amurka ta sanar da kawo ƙarshen farmakin da ta kaddamar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mata da 'yan mata miliyan 1 sun gaza samun tallafin da ake bukata saboda rage gudunmuwar agaji na ƙasashen ƙetare. Gobarar daji ta halaka aƙalla mutane 11 a kasar Spain. Wasu jerin hare-hare ta sama da ba san daga inda aka harbo ba sun fada a Iran bayan Amurka ta sanar da kawo ƙarshen hare-hare da ta kaddamar. Lamarin da ya sanya ayar tambaya kan ko shin wane ne kai wa ƙasar ta jamhuriyar musulunci hari. Hare-haren dai da suka auku a jiya Alhamis a daidai lokacin da Iran ke shirin binne gawar marigayi jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei sun fada wasu yankuna a kudancin Iran. Kasar dai ba ta ɗora laifi akan kowa ba tukunna. Kodayake wani ɗan majalisar dokoki ya gargaɗi ƙasar a ɗaiɗa daular Larabawa kan goyon bayan da take baiwa Amurka a yaƙin da take da Iran. Amurka ta dage cewa dole ne a buɗe mashigin ruwan Hormuz ba tare da karɓar haraji daga jirage ba. Ana ta ɓangaren Iran ta ce mashigin wanda kaso 1/5 na jiragen ruwa da ke ɗauke da mai da iskar gas ke wucewa dole ne ci gaba da zama a ƙarƙashin ikonta, kuma wajibi ne duk jirgin da zai ratsa mashigin ya biya haraji ga Tehran. Duk da a baya an shafe gomman shekaru kasashen duniya na ɗaukar mashigin a matsayin hanyar ruwa na ƙasa da ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shaidin cewa ƙalla mata miliyan 1 da 'yan mata sun kasa samun muhimmin tallafin da suke bukata saboda rage gudunmuwar agaji na ƙasashen ƙetare tun daga watan Janairun 2025. Hukumar kula da al'amuran mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka da durƙushewar ƙungiyoyin mata a daidai lokacin da ake bukata, wato ake kara samun karuwar bukata. Shugaban Amurka Donald Trump ya zabtare tallafin kuɗi da ƙasarsa ke bayarwa tun bayan da ya hauka ragin mulki a bara, yanda sauran manyan ƙasashe masu ba da gudunmawa su ma suka tsuke bakin aljihunsu. A sakamakon haka, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mata miliyan 1 da 'yan mata da yaƙi ko rikice-rikice suka tagayyara sun shiga halin tasku saboda rashin tallafi. Sophia Kaltop, shugabar hukumar tallafin agaji ga mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ce lamarin ya yi kamari a wurare kamar Afghanistan da Gaza da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Sudan da kuma Yemen. To, harshen labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Gobarar daji ta halaka aƙalla mutane 11 a kudancin Spain daga daren jiya zuwa safiyar yau Juma'a, wanda ya kasance ɗaya daga cikin gobara mafi muni da ƙasar ta fuskanta a tsawon tarihi. Wannan na zuwa ne yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar tsananin zafi. Nahiyar Turai ta kasance mafi saurin ɗumama a duniya, inda yanayin zafi ya ruɓanya sau biyu fiye da sauran yankuna na duniya tun bayan zafi da aka fuskanta a shekarun 1980, a cewar cibiyar nazarin kimiyyar muhalli ta nahiyar Turai, inda ta yi kashedin cewa sauyin yanayi na daga cikin dalilan ƙaruwar zafin sakamakon ƙona makamashi masu fidda hayaƙi kamar man fetur da kwal. A baya gobarar daji ta sanjira mutuwar ɗaruruwan mutane a nahiyar Turai, inda a ƙasar Girka mutane fiye da 100 suka mutu a shekarar 2018. Zakarin tarayyar Turai Spain ta doshi yin karin batta da kungiyar ƙwallon kafa ta Kylian Mbappe na Faransa, idan za ta iya doke Belgium a karawa na quarter final a yau Juma'a a babban filin wasa na Sophie dake Los Angeles. Belgium za ta yi gaba da gaba mai wuyar sha'ani na keta ragar Spain da kawo yanzu ta zama gagar badau a gasar. Idan Spain ta nasara, za ta wuce kai tsaye zuwa Texas a ranar Talata domin barjigumi da Faransa a wasan da manazarta da dama ke bayyanawa a matsayin karin banta karfe gabanin wasan karshe. To ƙarshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
1: A gaida Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin na yau za ku ji yadda jaridun Jamus suka yi sharhi kan muhimman batutuwan da suka fara a nahiyar Afirka a wannan mako mai ban kwana. Muna tabbata da shirin wasan kwaikwayon nan mai faɗakarwa na jika ƙaro har ma da shirin dandalin matasa. To amma bari mu fara da tarayyar Najeriya. Ƙasa da mako guda da ayyana ƙarin albashin ƙananan sojojin tarayyar Najeriya, muhawara ta ɓarke a cikin ƙasar. Kasancewar sabon adadin mafi ƙarancin albashin jami'an Najeriya shi ne mafi ƙanƙanta a ƙasashen yammacin Afirka. Naira 100,000 ne dai ministan tsaron ƙasar ya sanar a matsayin sabon albashi ga kuratan sojoji. A daidai lokacin da yaƙi da ta'addanci ke ƙara ƙamari a Najeriya, har ma wasu ke tserewa daga bakin aiki ɗauke da tarin makamai. Ga wakilinmu na Abuja, Ubala Musa, da ƙarin bayani.
4: Sabon ƙarin da ya ninka yawan albashi na ƙananan sojoji a cikin tarayyar Najeriya daga naira 49,000 a wata ya zuwa naira 100,000 dai. Na zaman sabon fata na masu mulki na ƙasar na inganta rayuwa da ƙi da ƙwarin gwiwar dubban sojojin da ke a filin daga. Batun rashin isasshen albashi dai, na zaman na kan gaba ƙorafi na jami'an tsaron da ke cikin yaƙin tarayyar Najeriya da ta'adda a lokaci mai nisa. To sai dai kuma duk da sabon ƙarin dai, har yanzu tarayyar Najeriya tana ta baya ga dangi har alakanin na ƙasashen na yammacin Afirka a cikin albashin sojojin da ke da alhakin kare ƙasa. Can a Ghana dai, alga misali, mafi ƙarancin albashi ya kai dala Amurka 150 a wata. Adadin kuma da yininka na tarayyar Najeriya har gida kusan uku. A yan kuma da ƙasar Senegal, kurtun sojan ke samun abin da ya kai dala Amurka 130. Ko kuma ninki na sabo na mafi ƙarancin albashin da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Salisu ba zama dai, na zama wani tsohon jami'in sojan da ya taka rawa a cikin yaƙin na ta'adda.
2: Aƙalla ba a ƙasar ba a Najeriya a yanzu ya kamata a ce private soja aƙalla daga 250,000 ko 300,000 shi ne ya kamata a bashi yanda zai iya mai da hankali ya fuskanci aikinsa sosai. Kana private soja za ka yi aure, kuɗin makaranta, abinci, asibiti, ko asibitin soja ka je na yanzu. Ina tabbatar maka da cewa ba kowane magani za ka samu ba. In aka rubuta ma maganin 10,000, in kai sa'a su baka na 2,000, kaga ba ta sake zane ba.
4: Kokari na inganta rayuwar sojoji ko kuma ƙara shiga da cikin ruɗani. A baya dai sojan salo gani wajen nasarar ƙara rikice ƙasashen duniya daban-daban kafin ballar annobar Boko Haram ta nuna wallansu a lokacin da ƙanƙane. Kaftin Abla Bakoji mai ritaya dai ya taka rawa ƙoƙarin zama na lafiya a Saliyo can baya.
5: Bai kamata ƙasar da ake kallon ta a matsayin uwa a Afirka ta kasance tana biyan dakarunta ƙasa da wasu ƙasashe masu ƙaramin tattalin arzikin ƙasa ba. So ya kamata gwamnati ta yi ƙoƙarin tabbatar da cewa albashin sojan Najeriya ya kai matakin da zai dace da nauyin aikin da suke yi. Wannan ba wai kawai zai ƙara musu ƙwarin gwiwa ba ne, har ma zai inganta jin daɗinsu tare da rage yiwuwar wasu matsalolin da ke da alaƙa da rashin wadataccen walwala.
4: Ana dai kallon ƙalubalen aikin sojan sakamakon rashin isasshen albashi da ƙila kyawun aikin da ke cikin gidan sojojin yanzu haka. Ko a Tanjiya dai, alaga misali, sama da soja guda 100 da suke ɓatan dabo da makamansu a cewar na sojojin tarayyar Najeriya. Isa Sinusu dai, na zaman shugaba na kungiyar Amnesty International, kungiyar kuma ta ɗauki lokaci tana neman ingantar haƙƙin sojan.
6: Sojojin wahalar da suke yi da aikin da suke yi da hatsarin da suke jefa rayuwarsu a ciki da irin yanayin da suke aiki a cikinsa, ya kamata a ce abin da suke samu ya ninninka haka. Don haka ya kamata gwamnati ta sake dubawa ta tabbatar da cewa suna da allowance masu yawa da za su ja hankalin matasa su ma shiga aikin kuma su ci gaba da yi. Ana samun ƙaruwar sojoji da suke barin aiki shekaru ba su dade da fara aiki ba saboda me saboda suna tsoron ya za su kare a cikin aikin da wahala da kuma rashin tabbas.
4: An dai Charles on wannan jiya ana wata ganawa sirri a tsakanin shugaban kasar Bola Tinubu da manyan hafsoshin tsaro na tarayyar Najeriya da nufin sake nazari cikin dabarar na tsaro ga tarayyar Najeriya da ke shirin takaddamar da yakin neman zabe a cikin faduwar gaba da malaci na tabbaci. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a yanzu muna tarayyar Najeriya inda gamayyar kungiyoyin kare muradan yankin arewacin kasar suka koka kan yadda gwamnatin kasar ta maida hankali wato ta maida shiyar yankin arewa maso yammacin kasar baya a cikin kwangilar da take bayarwa ta ayyukan hanyoyi waɗanda kimarsu ta kai naira tiriliyan kusan hudu. Daidai gwamnatin ta maida martani tana mai cewar yankin ya ci moriya mai tarin yawa daga gare ta. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga Uwais Abubakar Idris, wakilinmu na Abuja.
7: Gamayyar kungiyoyin fararen hulan na yankin arewacin Najeriya wato CNG sun daga wannan batu ne bayan da suka ce sun yi nazari a tsanake na ayyukan hanyoyi da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take yi a Najeriya. Aka kwatanta da waɗanda ake yi a yankin arewa maso yammaci da ma daukacin yankin arewacin kasar. Musamman na baya-bayan nan da aka bada kwangiloli na naira trillion 3 da miliyan 900. Amma babu koda guda ɗaya da za a yi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Kwamarar Jamilu Aliyu Caranci shi ne shugaban kungiyar ta CNG.
8: A cikin waɗannan ayyukan da aka bada wanda aka sa kusan jiha ina ga guda 15 ce. A cikin wannan jihohi da aka sa babu jihohin da suka fito daga arewa wato maso yamma. Mun dade muna hadin kasan nan cewa akwai ƴaƴan muwa akwai ƴaƴan buwa akwai wanda shafafi ne da mai akwai wanda su kuma muhimmancin su yana zuwa ne kawai a lokacin zabe. Wannan shi sa muka koka da cewa babu yanda za a yi gwamnatin nan ta ci gurguda mana wariya ta ci gurguda bambanci. Na daya idan ana bada ayyuka ne saboda irin gudunmuwar da jama'a suka bada wajen cin zaben shi ya sani cewa babu jihohin da suka bashi gudunmuwa wanda ya fi irin jihohin da arewacin Najeriya ta bashi gudunmuwa.
7: Gwamnatin Najeriya da ya tarade tana fuskantar irin waɗannan zarge-zarge na mayar da wani sashi saniyar wariya ayyukan ci gaban da take bayarwa. Musamman ma dai na hanyoyi da sauran ayyukan ci gaba. Koda a kwanakin baya dan takarar neman zama mataimakin shugaban Najeriya a jam'iyyar adawa ta NDC, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi irin wannan zargi. Ministan kula da ayyuka na Najeriya, Mr. David Umahi, ya mayar da martani.
9: It's not everything because of politics.
7: Yace ba komai bane saboda dalilai na siyasa a rika jefo maganganu akan abubuwan da ke faruwa. Ana nuna wani sashi ba a yi mashi daidai ba koko an yi mashi kwange. Mun zauna da ƴan majalisa akan irin waɗannan batutuwa. Ayyuka ana bada su a kowane sashi. Wannan ba wani abu bane, hasada ce, domin ba su yi imanin cewa za mu yi aiwatar da manyan ayyukan da muke yi ba.
9: They never believed.
7: Sashin arewa maso yammacin Najeriya na alfahari da yawan al'umma masu jefa ƙuri'a musamman jihar Kano. Kungiyar CNG na koken cewa goyon bayan da wannan sashi ya baiwa jam'iyyar APC bai kamata a barta a baya haka ba. To sai dai ga injiniya Daniel Karzai, shugaban kungiyar goyon bayan shugaban Najeriya a zaben da ake shirin yi a shekara mai zuwa, ya ce aikin hanyar jirgin kasa daga Kano zuwa Maradi kadai ya isa misali, domin kuwa kudin da aka bada shi ya ninka dukkanin ayyukan da ake magana a kai.
10: Ba inda ba a tutura wannan aikin hanya nan a Najeriya ba. Ai a kwanan nan aka sakin wannan list na hanyoyin da ake yi. A duba record din mana yanzu ba akwai hanyar da aka yi babban hanyar da aka yi zuwa Maradi ba. Wannan hanyar da ya tafi Maradi Katsina zuwa Maradi ai federal government ne ta bayar, kuma mutane wancan yanki su suke more shi. So banda shi akwai hanyar railway da aka yi ta yi a wayannan bangare a gefe arewa wanda muke magana akai, duk wayannan ai suna ciki. So magana zargi cewa ai alfarma ma wani gefe an bar wani gefe ba gaskiya bane.
7: Kwararru sun bayyana cewa za a ci gaba da ganin tasowar irin waɗannan al'amurra daga shiyoyin Najeriya a ƙoƙari na rige-rige na ganin ana damawa da su a demokuraɗiyyar ƙasar. Musamman yanzu da ake tunkarar zaɓe na sauya hannun mulki wanda ake shirin yi a farkon shekara mai zuwa. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To kada ku manta kuna tare da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da James. Za ku iya bibiyar mu yanzu haka kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. har ma da tashoshin FM abokan hulɗa ma nahiyar Afirka a Najeriya, Niger, Ghana, Senegal. Domin samun ƙarin labarai ko muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp. Idan ku shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.
0: DW ra'ayin malamai.
11: A 'yan kwanakin da suka gabata ne birnin Accra na kasar Ghana ya gamu da iftila'i na ambaliyar ruwa, wadda ta yi sanadin asarar rayuka da ta dukiya. Shi me ya haifar da wannan ambaliya? Wace hanya za a bi don kare sake afkuwar irin haka? Wane tallafi hukumomi suka yi wa waɗanda abin ya shafa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon da muka nada a birnin Accra na kasar Ghana zai ambato.
1: Kada ku bari a baku labari, ku kasance da shirye-shiryenmu na maraicin Asabar da Lahadi idan yadda maharar za ta wakana. To nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kudura aniyar haɗa kai da Jamhuriyar Nijar ƙarƙashin hukumar ta mai kula da tsaron jama'a ta OIM domin kyautata hanyoyi da tsarin matafiya 'yanci rani ke bi ta Jamhuriyar Nijar ɗin da zaman shiga Turai. Hakan ta sa aka yi wata ganawa ta musamman tsakanin wakilin OIM a Nijar da kuma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu na Yamai Salisu Bukari.
12: Tattaunawar da ta wakana tsakanin wakiliyar ta OIM a Niger, Anna Fonseca, da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ta mayar da hankali ne kan yiwuwar karfafa haɗin gwiwa da tsakanin OIM ɗin da hukumomin ƙasar ta Niger a fannin zirga-zirga ta bakin haure, inda tattaunawar ta ba da damar duba hanyoyi da za a karfafa haɗin gwiwar na tsakanin ƙungiyar da manyan ma'aikatu na ƙasar ta Niger da ke kula da wannan fanni, kuma da take tsokaci jim kaɗan bayan tattaunawar. Madam Fonseca ta ce ta gamsu da yadda wannan haduwa ta gudana tsakanin tawagarta da Prime Minister kasar ta Niger.
13: Le Niger est un état membre de l'OIM depuis 20.
12: Ta ce kasar Niger dai mamba ce ta kungiyar OIM tun yau da shekaru 20. A yau zirga-zirgar matafiya a Niger fanni ne dake da babban muhimmanci kuma fanni ne na cigaba. Mun samu tattaunawa kan hanyoyin karfafa hulɗa da hukumomin na Niger da sauran manyan ma'aikatu na gwamnati. Maganar bakin haure magana ce da ka iya shafar fannoni da dama da ta kamata a ce an karkata a kansu, kuma duk mun tattauna kan haka, musamman ma kan ayyuka na zahiri da za mu yi tare da sauran jihohi na kasar ta Niger da ke dauke da bakin haure. Da yake magana dangane da yanayin da bakin haure ke ciki a sassa daban-daban na kasar ta Niger, Shehu Azizu na kungiyar Alarm Phone Sahara ya ce suna fatan wannan tattaunawa za ta taimaka a shawo kan matsaloli da tarin bakin haure suke fuskanta yanzu haka.
14: Yanzu haka idan ka ɗauka manyan garuruwa na ƙasar Niger, za ka tar da mutane da fifi wanda ba su san madafa ba, ba su san gaba za su yi ba, baya za su yi, abu ya riga ya tsuke. Idan wannan tantana da aka yi za ta kawo tasiri, sai mu ce alhamdulillah mu da bukatunmu su ne wannan bayan Allah da suke wahala a kan hanyoyi daban-daban. Har suke kai suna biyan wasu hanya masu haɗari masu yawa. Abinda muke so a ce lalle an samu matakai na gari wanda za su kiyaye da bata da mutuwa da kishirwa. Idan an samu bakin zaren sai mu ce gaskiya wannan tattaunawa kwanja ta biya kuɗin sabbin insha Allah.
12: A baya dai sanin kowa ne Niger ta kasance wata iyaka ta mashigar ƙasashen Turai, inda bakin haure ke ƙare gudunsu idan sun taso daga ƙasashensu sakamakon yarjejeniyar da ƙasar ta Niger ta yi a wancan lokaci tare da ƙungiyar tarayyar Turai, wanda kuma bayan juyin mulkin da yau kana na ran 23 ga watan Yulin 2023 a ƙasar ta Niger, da kuma miyagun matakan da Niger ɗin ta ce tarayyar Turai ta ɗauka a kanta, musamman ma a fannin takunkumai, ya sanya Niger ɗin ta ɗauki nata matakai na soke dokar da ke hana ficewar bakin haure zuwa ƙasashen na Turai. Sai dai kuma duk da soke wannan doka, akwai kuma wata doka da hukumomin na Niger su kansu suka ɗauka dangane da shigowa da zaman baki a ƙasar ta Niger bisa dalilai na tsaro. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: Yanzu kuma sai ku gyara zama da jin sharhunan da jaridun Jamus suka yi akan nahiyar Afirka tare da Zainab Muhammad Abubakar.
15: Za mu yi kallabin sharhunan jaridun na wannan makon da labarin da jaridar The Target site ta wallafa akan Mali mai taken Bamako ta shiga matsalar ruwa bayan hare-haren ƴan tawaye. Manyan sassan birnin Bamako na fuskantar ƙarancin ruwan famfo da kuma wutar lantarki bayan wata matsala da ta afkwa tashar samar da wutar lantarki ta Manantale. Gwamnatin ƙasar ta ce matsalar ta samo asali ne daga lalata layukan wutar lantarki, abinda ake zargin ƴan tawaye ne suka aikata. A lokaci guda yaki tsakanin sojojin gwamnati da hadakar yan tawayen Abzinawa da masu kirarin jihadi na ci gaba da zananta. A arewacin kasar ana gwamza kazamun fada domin kwace garin Arepis inda sojojin Malin da na Rasha suka makale. Gwamnati ta tura karin dakaru da jiragen yaki marasa matuka domin kokarin kwato yankin yayin da ake kallon sakamakon wannan fada a matsayin mai muhimmanci ga makomar yakin a arewacin Malin. Ita kuwa jaridar Site Online sharhi ta rubuta akan yakin Sudan mai taken yakin Al-Ubaid na kara ta'azzara. Jaridar ta ci gaba da cewar yakin da ake yi a Sudan ya ci gaba da tsananta a birnin Al-Ubaid inda rundunar sa-kai ta RSF ke amfani da jiragen yaki marasa matuka wajen kai har-hare akan muhimman gine-gine da ababen more rayuwa. Har-haren sun haddasa katse wutar lantarki da ruwan sha tare da jefa dubban mutane cikin matsanancin yunwa da halin tagayyara. Tuni majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewar akwai yiwuwar a maimaita irin kisan gillar da aka yi a garuruwan Al-Shudainaina da kuma Al-Fashir inda dubban fararen hula suka mutu yayin da dubban ɗaruruwan wasu

0: al'umma.
1: Bayan sama me yayi sama me kuma hadakar ta yi kamin dillalai masu kartar kasa dan da ribar kasuwancin kwayoyin ne a gaban su. Su kuwa iyaye su rasa ƴaƴa. Muhammad Amin da aka fi kira da mulakabin Wande ya ce duk da tafiya ta yi nisa akwai bangaren da ya kamata hukumar ƴan sanda ta ƙara kaimi duk da dafawa aikin kasadar da su matasa suka sa kansu.
2: Manyan ƴan sanda sun taimaka mana sosai sosai. Sun goye bayan mu suka ba mu karfi amma masanonin da muke da shi shine su sandan da ke kasa su divisions da suka kewaye mu su kura ma probi da soma gaskiya tanyon da ya kamata mu samu wajen su ba mu samu wannan taimakon nan ba mu yi kame kame mutane 60 to 80 yanzu aka ga da muke magana inda an ja cikin magana to shi mai sha shi aka fi jan magana shi amma wanda muka kama su da kwayoyi shekagan kesin bai zuwa ko ina mun je mu kare mu komo gida mu zo iske su wanda muka kama da kayan kwayoyi har suna wani ga muna maganganu suna muna abaici.
1: Jagora Haj Kamal daga ƙarshe a bisa fatan shawararsa za ta kai ga kunnuwan da ke bukata da yake ganin samun haɗin kan iyaye wajen dawo da matasan da akan ceci daga ta'ammali da kwayoyin zai taimaka wajen samar da lafiyar kwakwalwar matasan da kan zauce sakamakon shaye-shayen.
3: Aikin da ke gaban mu shine yanda za a yi mu dinga kai yaran rehabilitation center wanda yake muna bukatar gudunmuwa nan domin ba mu da karfi dan dabara muke yi yanda muke kai wasu muna hadawa da iyayen su ne in sun kawo kadan mu ma mu kawo kadan a tallafa a kai wurin jinya a samu akalla mutane 7 mun tsiratar da rayuwar su to amma waɗanda ke bukatan su bari suna da yawa Allah ya sa mu dace
1: kuma dai bayan nasarorin da aka samu shin ko menene a gaba a yanzu a wannan fafutuka Jamilu sakatare dan gata yayi kira ne
4: abinda ke gaban mu shine kuma na hada kai da kwararru domin fadada hanyoyin cin nasara a cikin wannan aiki misali waɗanda ke aiki Narcotics Control Commission muna aiki tare da su kai da kai suna zuwa suna ba mu bayani suna ƙara mana ilimi muna kuma taro muna kawo yara maza da mata musamman yaran da ke zuwa makarantu ana zuwa ana ba su ilimi yanda za su kiyaye kada su fada su tsunduma a cikin wannan miyagun ɗabi'u
1: haka ma dai Dahir Muhammad Sako ya isar
5: muna neman a taimake mu da wasu kayan aiki akwai mota akwai mashin idan muka yi kame wani lokaci sai mun ɗibi kuɗaɗen aljihunmu to muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da kayan aiki mu ƙara ƙarfafa wannan tafiya tamu da muke yi
1: kuma da haka ne shirin na dandalin matasa ya dasa aya a wannan jikon a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka ga kammaluwan shirin da ma waɗanda kuka ji muryoyinsu Jamila Ibrahim mai zangoce ke mana fatan kasancewa lafiya
6: tomata sa da fatan shirin ya fa'idantar yanzu kuma sai wata fadakarwar a cikin wasan kwaikwayo
7: DW ji ka karu
8: ilimin fasahar zamani
9: Masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalle marhaban da kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo ɗan zamanin kwamfuta. Mai suna Rabiu Yasukilayi. Wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. Wannan shine kashi na 8 na wasan namu. A baya Zainab ta taimaka wajen warware wani abin kunya da ya shafi wani labarin kanzan kurege a makarantar Tunkuza. Lokacin da wata daga cikin dalibanta ta yada jita-jitar cewa wata malama tana soyayya da wani dalibi. Minista Mati kuma ya umarci Rabiu da yayi wani abu don ya dakatar da gaje daga yada manufar abokin hamayyarsa Dr. Mai Nasara. Idan kuma bai yi hakan ba, to Mati ya ce shi zai yi. Sannan kuma gaje ta gano cewa Rabiu yana yi wa abokin adawar su aiki kuma bata ji dadin labarin ba. Bari mu saurare su a wannan kashi na 8 mai taken wani mugun abu.
10: Zainab ta tsaya daga jikin tagar ajinta tana sauraron ɗalibanta akan abubuwa daban-daban. Bayan ta asar da Amina ta aikata, shugabar makarantar ta nemi kowane aji su fito da wani aiki akan labaran kanzon kurege da kuma labaran ƙarya. Su kuma gabatar da shi a makarantar a ranar taron iyayen yara. Daliban Zainab suna nadar muhawarar su a faifan bidiyo, to sai ta yanke shawarar cewa kada a katse su ta tsaya daga waje tana kallo da alama dai Lubabatu ita ce ta jawabi a wannan rana
0: wanda take goyen baya ta farko ita ce mai girma Amina Baba
11: godiya nake ina godiya mai girma kakakin majalisa wannan kasar ta fuskanci wani yunkurin juyin mulki wanda har yau muna jin tasirin abun
0: a saurara masu girma yan majalisa a saurara mai girma Amina ci gaba
11: Ina ganin da wannan gwamnatin ta takaita ko jirkirta wasu daga bayanan da ta fada wa jama'a. Haka bakatatan da mutane kadan ne za su rasa rayukansu. Isa wannan dalilin ina mai ra'ayin cewa labaran kanzan kurege da labaran ƙarya sun zama wajibi a yi amfani da su don samun tsaron ƙasa. Na gode, mai girma kakakin majalisa.
12: Ba zai yi ba wannan abun ba zai taba abun ba.
0: Na farko wanda baya goyen bayan wannan batun shine Haladu Runwano. Ci gaba mai girma Haladu.
12: Nagode ranke dade. Da kika bani dama ne magana akan wannan muhimmin batun.
0: Dole zan haka kan
12: mannan fa. Masu girma yan majalisa. Yayin da gwamnati ta fake da tsaron ƙasa ta yada labaran ƙarya ba abinda za su samu sai zaizayewar yardar jama'a akan su. Yayin da muka kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya mun sayar da tsaron kawunan mu wannan ya ƴan uwana maza da mata ita ce ainihin barazana ga tsaron ƙasa
10: Zainab wadda ke labe daga ɗaya gefen kofar sai ta yi murmushi cikin gamsuwa ta yi mamaki cikin jin daɗi ganin ɗalibanta sun nuna basira kuma a zahiri sun bi ka'idar da aka shimfiɗa wajen gudanar da al'amura a majalisa ta so ta ci gaba da sauraro amma kuma akwai darasin da za ta koyar yayin da ta shiga ajin sai ɗaliban suka yi shiru suka kuma ruga zuwa wajen zamansu da sauri
13: na ga ashe kuɗin nan gwanayen muhawara ne kada ki fasa abin da kika yi niyya saboda ni Lubabatu ban san zaki zama kakakin majalisa haka ba. Haka kuka shirye yadda za ku gabatar da aikin wannan ajin akan labaran kanzan kurege da labaran ƙarya? Kun iya abin sosai, ina alfahari da ku. Na tabbatar za mu cinye sauran ɗaliban. Akan batun labaran ƙarya. Ya kamata na bada hakuri saboda yada irin sa da nayi lokacin da muka tattauna da ku akan faifan bidiyon Dr. Mai Nasara da ya tashi Tintini na tabbatar cewa na bogi ne dan haka Haladu da kowa ina mai ba ku hakuri ku ne da gaskiya ina fatan wannan ya warware komai ko wannan wani muhimmin darasi ne gare mu duka idan ka faɗi wani labarin kanzan kurege ko na ƙarya a cikin jama'a to idan zaka bayar da hakuri ka gyara dole shi ma ya zama a bainar jama'a
10: Tun daga nesa, Samira ta gane cewa Rabiu na cikin damuwa. Tana kurbar kofi ne a wani wajen cin abinci da suka yi za su haɗu da shi. Sai ta hango shi ya iso a motar haya. Bai ne yake dai wannan tsohon saurayin nata, ransa a bace yake. Ya hango ta daga kwana, sai kawai kai tsaye ya yi wajen da teburin da take.
14: Bismillah.
15: To, me kuma ya zafi haka Rabiu?
14: Abin babu kyau Samira. Babu kyau ko kadan wallahi.
15: Menene?
14: Wannan harkar tamati mana da kuma aikin da nake yi masa. Kwata-kwata ban dace da wannan aikin ba.
15: Amma me yasa ka ce haka Rabiu? Ina nufin ka dube ka fa. Dubi irin canjin da ka samu da fara yi masa aiki. Bai fi wata ɗaya ba. Amma gashi sai shanawa kake yi. Kuma asusun ka na banki ma ya san kana yi. Kana yi masa yayyafi. Kai da kanka fa ka ce aikin kai yana burge minista.
14: Ni fa ba koyaushe nake sa maganar kuɗi a gabana ba Samira. Menene amfanin kuɗi idan har zai jawo min rasa rayuwata ko kuma natsuwata? abin gaskiya yana jawo min matsala a dangantakata.
15: Wace dangantakar kake nufi? Wai dangantakar ka da gaje?
14: Kwarai kuwa. Akwai alama za mu iya samun matsala ni da ita. Mati ya dan yi min barazana. Ya ce idan har ban tabbatar cewa gaje ta dine wa mai nasara aiki ba, to shi zai yi.
15: Kai. Wannan kuma sai ya sa ka yanke hukuncin zai yi mi. Kashe ta? Ha ba Rabi'u. Wani lokacin wallahi kakan bari tunani ya hana ka nutsuwa.
14: Baki san waɗannan mutanen bane Samira. Yanzu idan har za su shirye yunkurin juyin mulki na bogi kuma su kashe waɗansu mutane koda kuwa ba su da yawa mutanen, kuma dan su tabbatar da haka, kina ganin akwai wani abu da zai gagare su?
15: Kai, wannan fa duk zancen banza ne Rabi'u. Jita-jita ce kawai take bazuwa. Ba wata hujja ta cewa shiryawa suka yi. Ka yi magana da gaje kawai. Ka nuna cewa tana jefa kanta da wasu cikin haɗari.
14: Na rantse miki na yi hakan a tuntuni.
15: To kuma sai aka yi yaya?
14: Ta giji. Ta wurin kai ne da ita kamar ɗan jaki.
15: A'a. Rabi'u wayarka tana ta haske tun ɗazu. In kama kiranka ake ko?
14: Au. Mantawa ne wallahi ban cire ta daga silent ba. Kai? Kiran haɗaka daga gaje? Ba kuma ta cika yin hakan ba kuwa. Alo, gaje?
16: Wayo Allah na, jama'a ku taimaka.
14: Gaje?
16: Jama'a ku taimaka mun. Hello, Zainab, Rabi'u.
14: Me haka?
16: Za a sace ni.
14: Su wane ne?
16: Wasu maza ne guda biyu masu matsakaicin jiki.
14: Subhanallah.
16: Ku taimaka mun.
14: Gaje?
16: Jama'a.
14: Gaje?
16: Wayo Allah na.
14: An sace ta.
10: Gaje tana sauraron waka a radio motar ta akan hanyarta ta zuwa gida. Hankalinta ya tafi wajen sauraron wakar, yadda ma ba ta ma kula da bakar motar daukar kaya mai bukakken gilasai da take biye da ita tun lokacin da ta baro wajen yada shirye-shiryenta. Kwatsam sai motar ta fisge ta gudu ta sha gabanta. Dab da wata kwana akan hanyar, gaje ta ci burki ta kuma tsaya. Ai kuwa sai waɗansu karti biyu suka dira daga motar.
17: Kai, wai me haka ne? Wai me kuke yi ne? Dakata! Me kuke yi haka ne? Ya kuna tuki kamar wasu ƴan daba.
18: Ke jima da fito daga cikin motar nan.
17: Lalle kuna da tsaurin ido. Kadan ya rage ku kashe ni da wannan mummunan tukin naku da kuke yi. Eh?
18: Ba kya ji ne?
17: Kai,
18: aka ce ki fito daga cikin mota.
17: Waɗannan su waye ne kuma? Me suke nufi? Kai, bari na daga gilashin mota na. Kai.
18: Ke kin ga ki sauke gilashin motar nan take ana miki magana.
17: Menene haka? Kai, da alama fa ina cikin hadari. Bari na yi kira haɗaka da Zainab da Rabi'u. Bari in kira su.
18: Ke gaje, ke kina ke kina da ke kina tunanin zaki gwamnati ƙarya kuma ki sha? Ƙarya ne wallahi. Mun kama ki kuma za mu tafi da ke yanzu nan.
17: Dakata, me na muku ne da Allah? Ya za ku kwace mu makullin mota na?
18: An kwace
17: ni. Na din dai.
18: Ka san me da ai? An ka sawaya kawai fasata an gama.
17: Fasawaya. Ku kwani wayana, jama'a.
18: Ka wuta.
17: Da Allah ku taimaka mu. Jama'a ku
18: ta danna hon. Duk abin da ki ta danna hon ba abin da ba wanda ya sai goce ce ta gurin.
17: Jama'a ku taimaka mu. Wayo Allah na na shiga ku. Wai me na muku? Jama'a ku taimaka mu.
18: Uga mu je kawai da Allah mu je mu ja motar nan mu ce kawai Allah. Mu ce kawai mu je. Mu je. Mu je. Daki shiru ko ba ki shiru ba. Yi shiru ba. Zan barar da ke fa. Sa ta motar mu da Allah.
9: Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen kashi na takwas. Ko me zai faru da gaje? Ina kuma za su kai ta? Ko Rabi'u zai iya taimakawa? Hanyar kawai da za a iya gano waɗannan amsoshi ita ce, ku biyo mu zuwa kashe-kashen da ke gaba, wato biyu na ƙarshe. Idan kuma kuna son sake sauraron wannan kashi da waɗanda suka gabata, dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ku, da ma kuma shafinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.
6: Dr. Fatan shirin ya fadakar. Yanzu kuma sauraro sai sakonnin ra'ayinku.
7: DW wasiqun masu sauraro.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannun ku da jibrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa DW daga birnin Bona tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa bayan shafa tsawon lokaci ana ta cece ku ce kan makon mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima a takarar zaben baɗi. Yanzu dai kanwa takar tsami ƙwarrafi ya kwanta. Shugaba Tinubu ya amince da tafiya da shi, za ku ji me hakan ke nufi ga jam'iyyar APC mai mulki. Masana dokoki sun fara tsokaci kan matakin gwamnatin Najeriya na gabatar wa majalisar dokokin ƙasar buƙatar garan bawul ga dokokin hukunta manyan laifuka. Ita ku gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar taron bita ta shirya don inganta ayyukan raya ƙasa ƙananan hukumomin ƙasar. Za ku ji matsalolin da suke fuskanta. Shekaru 15 da samun 'yancin kai da Sudan ta gudu ta yi daga Sudan, to sai dai da alama har yanzu ta gaza magance matsalolin da al'umma take fuskanta, yayin da wasu ke fatan a koma Sudan ɗin. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Ukraine ta kai hare-hare kan jiragen dakon mai na Rasha da ya haifar da ƙarancin mai a faɗin ƙasar. China da Taiwan na shirin tunkarar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yayin da guguwar Babi ke ƙara gabatowa. Hukumomi a Najeriya na tumar wasu mutane goma da laifi bayan farmaki kan ɗakin sarrafa magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Ukraine ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa na dakon mai guda 13 mallakar Rasha a kogin Azov. Kwamandan sojin Ukraine mai kula da jirage marasa matuƙa Robert Brovdy, wanda ya sanar da hakan, ya ce harin wani yanki ne na farmakin da suke kaiwa da nufin haifar da matsalar makamashi ga sojojin Moscow. Haka kuma ya ce harin ya lalata wasu ƙananan tashoshin wutar lantarki a yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Hukumomi sun ce harin da aka kai kan wata matatar mai a kudancin Rasha a yau Juma'a ya tilastawa mazauna yankin ficewa daga gidajensu. Har-harin na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince cewa yawaitar har-harin sun haifar da ƙarancin mai a faɗin ƙasar. China da Taiwan na ƙara ɗaukar matakai domin tunkarar guguwar Babi, yayin da hukumomi ke gargaɗi kan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, guguwa mai ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa. Guguwar wadda ke iya haifar da igiyar ruwa na kaɗawa a yammacin kogin Pacific a 'yan kwanakin nan. An rufe makarantu da wuraren kasuwanci a wasu yankuna na arewacin Taiwan, ciki har da babban birnin Taipei, inda ake sa ran ruwan sama mai yawa daga yau Juma'a zuwa gobe Asabar. Shugaba Lai Chen-tai ya buƙaci hukumomin gwamnati su haɗa hannu wajen aiki tare domin kare al'umma a yankuna masu haɗari, musamman yankunan da ke kan tsaunuka a arewacin ƙasar, tare da kwashe su zuwa tudun mun tsira. An soke tashin jiragen sama fiye da 400 da jiragen ruwa fiye da 100 da aka dakatar da jigilarsu a yau Juma'a. Suma hukumomin China sun tsaurara matakan gaggawa a yankunan Fujian da Zhejiang, inda ake sa ran guguwar za ta ratsa a gobe Asabar. To, labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Gobarar daji ta halaka akalla mutane 11 a kudancin Spain, inda wato daga jiya zuwa safiyar Juma'a, wanda ya kasance ɗaya daga cikin gobara mafi muni da ƙasar ta fuskanta tsohon tarihi. Wannan na zuwa ne yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar tsananin zafi. Nahiyar Turai ta kasance mafi saurin ɗumama a duniya, inda yanayin zafi ya ruɓanya fiye da sauran yankuna na duniya tun bayan zafin da aka fuskanta a shekarun 1980, a cewar cibiyar nazarin kimiyyar muhalli ta Nahiyar Turai, inda ta yi kashedin cewa sauyin yanayi na daga cikin dalilan ƙaruwar zafin sakamakon ƙona makamashi masu fitar da hayaƙi kamar man fetur da kuma kwal. A baya dai gobarar daji ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a Nahiyar Turai, inda ƙasar Girka mutane fiye da 100 suka mutu a shekarar 2018. Hukumar yaki da safarar magunguna ta Najeriya ta ce ta gabatar da mutane 10 a gaban shari'a ciki har da mutane 3 'yan kasar Mexico wadanda kama wato bayan kai farmaki kan wani dakin sarrafa magunguna na metafemin a watan Mayu wanda ke zama farmaki mafi girma kan wuraren harhada magunguna ba bisa ka'ida ba a cikin kasar an gabatar da mutanen a gaban babbar kotun tarayya da ke Lagos inda ke tuhumar su da laifuka 11 an kama mutanen ne a jihar Lagos da kuma makwabciyarta jihar Ogun da magungunan da akai kiyasin kudin su ya kai dala miliyan 363 daga mutanen da sun kyamsa laifukan su an kuma mai da su gidan wakafi har zuwa ranar 16 ga watan Yuli domin sauraron shari'ar Bad Belly to karshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: ta gaida Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya zagayen farko
0: DW harkokin yau
1: to harkokin na yau za ku je da Jamus ta bayyana shirinta na shiga harkokin sarrafa makamashin gas na Najeriya wanda ake sarrafa shi zuwa amfanar da jama'a kasar da ma samar da makamashi ga masana'antu muna tafi da rahoton wasanni akwai shirin lafiya jari da darasin rayuwa to amma barin fara da siyasa a Najeriya bayan shafa tsawon lokaci ana ta cece ku ce kan makon mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima a takarar neman wa'adin mulki na biyu a zaben badi yanzu dai kan watakar tsami kwarnafi ya kwanta domin ko shugaba Tinubu ya amince da ci gaba da rike mataimakin nasa lamarin da ake ganin ka iya sauya al'amuran jam'iyyar APC mai mulki kamar yadda za ku ji a cikin rahoton wakilinmu na Abuja Ubala Musa
3: wata gana wasirri a tsakanin shugaba Bola Tinubu da mataimakin nasa dai ta kare da mace yau din a fara gwamnatin kasar tare da Kashim Shettima fita cikin hadama annashuwa tun daga farkon wannan mako ne dai dama aka fara sashen yawar ci gaban da Shettima da ya fuskanci tsaunan lokaci cikin rashin da tabbaci sakamakon matsi na lamba na kasashe na waje kafin wani taron jam'iyyar da ke gudana a Abuja ya tabbatar da zaben na Shettima domin sake taimaka wa Bola Tinubu Yusuf Dingal da yana bayar shugaban APC na kasa shawara cikin kafafen labarai
4: wannan tabbataccen labari dai cewar mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai tahi a karo na biyu na takarar shi a 2027 da mataimakin sa Kashim Shettima abun farin ciki ne ga duk wani dan jam'iyya da ke son ganin jam'iyya ta zama uwa ɗaya uba ɗaya mai son uwa dole su danta don haka ba wani sabon abu bane ita jam'iyya tana tafiyar duk abin da matakin da shugaban kasa ya dauka domin shine jagora shine shugaba shine kuma wanda ya dace a ce duk abin da yayi jam'iyya za ta aiwatar da shi domin manufar sa ce kuma manufar jam'iyya ce ke aiki da ita ta Najeriya ɗaya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya abu ne wanda ya dace abu ne wanda ake ganin zai iya ƙara ƙarfin gwiwa da daraja ga jam'iyya a arewa maso gabashin Najeriya a arewacin Najeriya baki ɗaya waɗannan da suka yi 'yan kulle-kulle domin ganin an ɗauko su an sa a madadin shi Kashim Shettima to haka su bata cin ruwa ba
3: to sai dai kuma yanda wasu ke tsallan muna cikin gidan APC daga dukkanin alamu zaɓin na Tinubu na shirin zama gagarumi na kuma baya alƙalin 'yan jam'iyyar da ke tunanin sirkawa da rufin biya na buƙatar ƙasar ta Amurka ta kare Kirista tun dai aka rika ambato sunaye irin nasu ministan tsaron kasar a halin yanzu General Christopher Musa da tsohon shugaban majalisar wakilai ta kasar Yakubu Dogon daga sashen arewa maso gabas cikin waɗanda ke iya maye gurbin na Shettima kuma ko ba matsi na lambar turawan da yi makusantan Tinubun sun ɗauki lokaci suna nazarin tasirin tikitin musulmi guda biyu da ya ɗora shugaban bisa mulki daga farkon fali Tinubun dai daga dukkanin alamu na ƙalibin injiniya a sassan arewacin tarayyar Najeriya guda biyu inda musulmi suke da tasirin gaske ci gaba cikin karatun na Shettima dai daga dukkanin alamu na ƙara fitowa da burin na shugaba Bola Tinubu da kai wa zuwa nasara a zaben da ke tafi a maimakon burge wasu sassa ciki da mawajen tarayyar Najeriya Faruk Bibi Faruk dai yana shirin cikin fagen na siyasa
5: lissafin cin zaɓe fa daban yake da lissafin daidaita 'yan takara zai fi masa amfani ya ci gaba da musulmin da ya ɗauko musamman ɗan area Borno akan ya ce zai ɗauko Kirista wanda a cikin arewan gaba ɗaya jihohi 19 inda ake da Kirista da suka fi yawa a jihohi biyu ne kawai na Benue da Plateau ya ce saboda waye daidaita takararsa zai kyala wa'ancan 17 ya ɗauki wannan guda biyun saboda a tafa masa a ce shi ya iya daidaita ƙuri'a sakamakon da zai iya samu gaskiya zai iya kayar da shi Tinubu ya yi lissafinsa kuma akan wannan lissafin yake tafiya ba daidaita takara yake so yi ba a'a neman ƙuri'u yake.
3: To sai da kuma an hatta bin na cikin fifita batun nasarar zabe daga dukkanin alamu kallon da ke cikin ya gudana na zama kuma dangantakarsa da kasar Amurka. Magoya ba na Trump dai sun dauki lokaci suna matsa lamarin sauya shatimin da Kirista da nufin ba da kara bisa miliyoyin kristocin da ke kasar. Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Zamana tarayyar Najeriya inda shugaban kasar ya gabatar majalisar dokoki buƙatar yin garan bawul kan dokokin hukunta manyan laifuka ta hanyar amfani da sabbin fasahohin zamani domin da bunƙasa fannin nashara. Wannan ta sa masana dokoki fara tsokaci a kai. Daga nan bawon tawayar tarho na tuntuɓi Farfesa Mamman Lawan Yusufari mai lambar ƙwarewa ta san a wannan fanni, wanda ya kuka da tarin shari'u da ke gaban alƙalai ba tare da cimma hukunci ba.
6: Ka san ita shari'a da wahala dama a je rana ɗaya a yanki ta, saboda ana buƙatar jin shaidu. Shaidu na ya danganta ga su masu gabatar da ƙara guda nawa za su kawo. Idan ana buƙatar shaidu da yawa, to kafin ka ji shaidun nan duka ka sallame su, zai iya ɗaukar lokaci, saboda kotunan nan suna da wasu shari'un da yawa a gabansu. Ba sa iya ware rana guda a ce kawai yau shari'a guda ɗaya kawai za mu yi mu saurari shaidun ku gaba ɗaya. Sai ka ga an ɗaga a ce to a dawo bayan wani lokaci a ci gaba.
1: To Farfesa, a ganinka waɗannan sauye-sauye ya kamata a aiwatar da za su tabbatar da adalci a yayin gudanar da shari'a?
6: Abubuwan da shi shugaban ƙasa yake so ya yi din amfane su a takardar da ya aika ma shi shugaban majalisar dattijai. Cewa yana so ya ga an kawo sauyin da zai tabbatar da yin shari'u cikin ƙanƙanin lokaci. Yana so kuma ya ga an shigo da harkar nan ta fasaha na zamani domin a taimaka wajen yin shari'unan cikin gaggawa. Misali, yanzu alkali in yana shari'a da hannu yake rubutu, duk abin da shaida ya faɗa sai ya rubuta a hannu, duk abin da lawyer ya faɗa sai ya rubuta da hannu. To in aka samu ci gaba, za a iya amfani da fasaha ta sadarwa a yi record na mashin ya ɗauki maganganun da kowa zai yi so, kuma sai a fitar da takarda rubutacciya. Kagan an yi haka, an takaita lokacin da za a zauna a kotu, za a iya yin abu da yawa cikin ƙanƙanin lokaci.
1: Farfesa Sautari, sai a ga hukumomi a Najeriya suna bijiro da wasu sabbin tsare-tsare ko ayyuka da nufin bunƙasa rayuwar al'ummar ƙasa. To amma ta yaya za a yi 'yan Najeriya su gaskata yunkurin gwamnati na aiwatar da abin da ya dace?
6: Sai ai wannan dokar da ake so a sauya din a 2015 aka yi ta, yanzu ta yi shekara 11 tana aiki. Amma kuma ba ga ta canza zanni ba da gaskiya sosai, dan ci gaban da aka samu bai da yawa. So in ana so a ga canji, ya zamanto shari'un ba za su dinga ɗaukar lokaci ba. Ya zamanto za a dinga yin bincike cikin lokaci. Ya zamanto hukumomi da alakiyar ta ya kansu za su yi aiki a tsakaninsu. Su tuntuɓi juna, ya zamanto misali da 'yan sanda da za su yi bincike, ko EFCC ko ICTC da za su yi bincike. Za su yi bincike cikin ƙanƙanin lokaci, kuma a kai kotu a gabatar da wanda ake zargi ya yi laifi, a kawo shaidu cikin lokaci, shi ma a ba shi dama ya kare kansa. Idan tsakanin 'yan sanda ne kuma da ofishin kwamishinan shari'a na jiha, shi ma ya zamanto akwai aiki tsakaninsu, yadda binciken 'yan sanda zai taimaka wajen ɓangaren kwamishinan 'yan sanda, shi kuma ya gabatar da ƙara a gaban kotu. Ya zamanto an yi shari'a nan cikin ƙanƙanin lokaci. Kotu ma ya zamanto an ba ta dama ta yi aikinta cikin lokaci ba tare da an samu matsala ba.
1: To amma Farfesa, ta ɓangaren ku kuma sana shari'a, lauyoyi da alƙalai, kuma akwai zarge-zarge da al'umma ke muku na jan ƙafa wajen gaza yin adalci a yayin gudanar da shari'a?
6: Haka ne, akwai wannan zargin. Tabbas sai lauyoyi da alƙalai duka sun ba da gudunmawa, wasu sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa an yi shari'u bisa adalci da kuma cikin lokaci. Misali, lauya in ya zo gaban kotu, kar ya nemi ɗaga shari'a idan ba akwai dalili mai kwari ba. Wani lokacin sai ya ga an zo yin shari'a, alƙali ya shirya, mai gabatar da ƙara ya shirya, sai lauya wanda yake wakilta wanda ake zargi ya zo ya kawo wani dalili ya ce shi bai shirya ba a ɗaga. Ko kuma shi lauya mai wakilta wanda ake ƙara ya shirya, shi kuma mai gabatar da ƙara ya ce shaidunsa ba su shirya ba. Irin waɗannan duka ya zamanto an yi maganin su, duk da dokar kanta ta yi wannan tanadin dama na cewa ba za a ɗaga mutum shari'a fiye da wani lokaci ba domin a tabbatar da cewa an yi adalci cikin lokaci.
1: Farfesa Mamman Lawan Yusufari, masanin shari'a a tarayyar Najeriya. Jamus ta bayyana shirinta na shiga harkokin sarrafa makamashin gas na Najeriya, wanda ake sarrafa shi zuwa ga amfanar jama'ar ƙasa da ma samar da makamashi ga masana'antu. Shekaru da dama kenan kamfanonin hada-hadar mai a Najeriya suka ɗauka suna ƙona makamashin na gas, lamarin da ke cin karo da ƙorafe-ƙorafen al'ummar yankin Niger Delta, sakamakon gurbata muhalli baya ga asarar biliyoyin nerori ga kasar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya yi kuma da rahoto akai.
7: A yan wani taro ne dai kan haɓaka tattalin arzikin ƙasar ta fannin makamashin gas, Jamus ɗin ta ayyana wannan shiri da ke da nufin mayar da iskar gas da kamfanonin mai ke dimin ƙonawa yayin ayyukansu zuwa makamashi da za a riƙa amfani da shi a gidaje ta fannin girki da ma masana'antu da kuma juya shi zuwa sinadarin hydrogen. Kaiwa ga hakan dai na matsayin wani ɓangare na wani shirin haɗin gwiwa tsakanin Jamus ɗin da Najeriya tun shekara ta 2008. Shirin na yanzu dai na nufin fara amfani da sinadarin gas a ƙasar ka'in da na'in kamar yadda ta kamata don bunƙasa tattalin arziki maimakon ci gaba da ƙone kusan kaso 90 ɗinsa cikin 100 ba haka kawai. Ƙona iskar ta gas dai a Najeriya musamman a yankin da kamfanonin mai ke ayyukansu wato Niger Delta al'amari ne da baya yi wa al'ummar yankin na Niger Delta daɗi, sau tari ma ya sha haifar da rikice-rikice.
8: The plundering of the global south.
7: Nemo Basi, daraktan ƙungiyar kare muhalli mai zaman kanta ne ta Health of Mother Earth Foundation, ya ce yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya da anan ne yawancin ayyukan ɗanyen mai ke gudana a ƙasar, kusan kamar al'ummar gurin sun sadaukar da shi a kan dole, sadaukarwar kuma da ke tattare da ƙarfa-ƙarfa da aka yi musu da ta samo asali tun lokacin bauta har zuwa mulkin mallaka da kuma yanzu gwamnatin tarayya da har yanzu ba ta san ƙarfa-ƙarfa take yi ba.
8: Through slavery, through colonialism, and right now ongoing imperialism, the imperial powers that don't accept that they are imperial.
7: Shirin kasuwantar da makamashin na gas Jamus ɗin da ta riga ta kaddamar zai fara aikin tantance hanyoyin fasaha da dokoki game da tsare-tsare da kuma hanyoyin samar da kuɗaɗen gudanarwa domin tattaro iskar ta gas da ake ƙonawa a filayen hakumai domin karkatar da ita ga amfanin yau da kullum. Shirin dai na juyar da makamashin na gas a tabbatar zai rage tukukin hayakin da ke gurɓata muhalli a musamman yankin Niger Delta. Splendor Agbo dan fafutukar kare muhalli ne a yankin Niger Delta.
9: We are calling on Mr. President to do the needful and correct this wrong that we are saying that is long standing.
7: Yace muna kira ga shugaban ƙasa da ya tashi haika kan dakatar da ƙona gas da kamfanonin mai ke yi, sannan kuma a taimaka al'ummar da ke harabobin da ayyukan mai ke fidda wannan iska ta gas.
9: And do the right so that the people in the Niger that are living where this gas is being played receive the necessary attention in terms of remediation, development and empowerment.
7: Najeriya dai yanzu bisa goyon bayan na Jamus ta fara saran kankan da sauran ƙasashen duniya masu arzikin hydrogen da hada-hadarsa zai samar da ƙarin kuɗaɗen shiga na biliyoyin daloli, sannan ga ƙarin guraben ayyukan yi a ƙasar da samar da tsaro a fannin makamashi ɗin da kuma faɗaɗar harkokin tattalin arziki. Najeriya dai da ke sa ran kawo ƙarshen ƙona iskar gas a shekarar 2060 ta fitar da tukunyin iskar gas ɗin da take ƙonawa har cm biliyan 5.3 a shekarar 2024 kawai, wadda kuma darajarsa ta kai har dala biliyan 1.5. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To a jamhuriyar Niger kuwa gwamnatin mulkin sojin ƙasa ce ta fara taron bita na ƙananan hukumomi a birnin Maradi bisa kulawar ministan harkokin cikin gida domin nazartar ƙalubalen da suke fuskanta a yayin aikin raya ƙasa tare da magance matsalolin. Wakilin Misalis Kaka na ɗauke da ƙarin bayani.
10: Tsawon kwanaki uku dai na zaman taron magajin nan gari sun yi bitar muhimman ayyukan da ƙungiyarsu ta sa a gabanta da kuma duba muhimman ƙalubalen da ke gaban magajin nan garin a cikin wannan tafarki na sabuwar tahiyar gina ƙasa. Mariya Salai magajiyar gari ce ta da'irar Libori kuma ɗaya daga cikin kakakin ƙungiyar, ga abin da take cewa.
11: Matsaloli babba a cece mutane ba su biya jangal. Muna so su biya jangal sai mu ade mu samu karhi mu yi aiki kwarai a komin inmu.
10: Bugu da ƙari mahalarta taron sai tantamna akan batutuwa da dama da suka shafi tafiyar gudanar da ayyukan ƙananan hukumomi a Niger. Daga cikinsu akwai matsalolin tsaro da ke shafar yankuna da dama cikin ƙasa. Madam Salai Seni magajiyar gari ce ta Gazawa.
12: Gurinmu dai yanzu harkar nan ta tsaron ƙasa, gudun wanda muke jira ga al'umma shine al'umma su kama ma shugabanni da ba da labari. Kiran da muke yi ga talakawa shine ba mu iya aiki sai talakawa sun kama mu. Kamawa da za su mu shine na biyan haraji, tax ɗin kasuwa, abubuwan da ya kamata na kuɗaɗe su shigo makomin. Mu ma kuma magabata abin da ya kamata mu yi shine gina lakwal hanya mashayar ruwa abubuwa dai da dama mu ma mu sabke nauyin da aka aza mu
10: mahalartan dai sun yi nazari akan hanyoyin ƙara wayar da kan al'umma game da muhimmancin biyan haraji domin ƙananan hukumomin su samu isassun kuɗaɗen gudanar da ayyukan raya ƙasa malam Sha'aibu Bara shine magajin garin da'irar gidan Rimji ga tsokacin da yayi akan wannan magana
13: kowa da kowa ya komo ya maido hankalin shi bisa kan aikin kasa jama'a ta gane yanzu an canza tahiya mun shiga sabon babi na tahiyar da kasa kuma mun lura da mutane ko yanzu ma da suka yi dan wasan kokoyin su sun nuna jan hankali da ake ma mutane zuwa ga su samu su biya haƙƙin gwamnati su kuma su tambayi gwamnati abin da suke so yayi musu an ja hankali kuma zuwa ga mutane jama'a su dinga kawo goyon bayan su bisa kan tsaron kasa
10: yankuna kamar irin su Arlit da ke cikin jihar Agadez yanki mai fama da hamada kuma yanki mai tsananin nisa da ke fuskantar matsaloli na karamcin sadarwa da dai sauran matsaloli Muhammadu Musa shine magajin gari na da'irar Arlit
14: matsalolin da muke fuskanta a cikin jahohin mu jahohi ne wanda suna da girma kware-kware muna fuskanta vraiment matsalan communication wannan kware-kware paske akwai garuruwa wanda suna da nesa an mun tahi muna shan wahala muna kwana biyu zuwa uku wani lokaci in ka tahi ma baka iske da chef du village gaskiya muna da matsalan kware a cikin wannan fanni kuma akwai matsala ruwa akwai garuruwa da yawa wanda vraiment suna son taimaka da kware-kware
10: bayan dai waɗannan matsaloli taron ya tattauna akan batutuwa da suka shafi inganta shugabanci na gari samar da ayyukan ci gaba da kuma yadda za a ƙarfafa ƙananan hukumomi wurin fuskantar ƙalubale daban-daban da ke tasowa Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
1: to shekaru 15 da samun yancin kai na ƙasar Sudan ta kudu daga Sudan a wannan lokaci to sai dai da alama har yanzu bata magance matsalolin da al'ummar take fuskanta ba labaran da ya sanya aka gaza shirye wani gagarumin shagalin biki a wannan rana ga wakilin Muhammad yayi azare da rahoto daga alƙahirin Masar
15: as the president of the republic of south sudan
16: yadda shugaban jaririn kasar ta Sudan ta kudu da ta balle daga kasar Sudan Salva Kiir ke shelanta kafuwar kasar ta Sudan ta kudu kenan shekaru 15 din da suka gabata bayan kwashe fiye da shekaru 30 suna gwagwarmiyar ballewa daga kasar ta Sudan yana mai alƙawarta wa dubu dubatan waɗanda suka taru don gudanar da bukukuwan kafo sabuwar kasar ta Sudan tabbatar musu da burace-burace su na samun cikakken ƴanci da ci gaba da yalwar tattalin arziki gami da zaman lafiya
15: economic growth
16: ballewar Sudan ta kudu da daga uwar gidjiyar ta Sudan ya zo ne bayan da ƴan kudancin na Sudan da galibin su kristoci ne suka jima suna zargin ƴan arewacin Sudan din da galibin su musulmi ne da yi musu mulkin danniya da nuna musu wariya gami da ci da gumin su kasancewar dambin arzikin man fetur din da Allah ya albarkaci kasar da shi na kwance ne a yankunan su irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen nasu da suka faro shi tun bayan samun ƴanci daga mulkin Turawan Burtaniya a kasar ta Sudan kimanin shekaru 70 din da suka gabata sun kai su ga kafa ƙungiyoyin fafutukar neman sauyin da suka rikide zuwa ƙungiyoyin gwagwarmaya da makamai waɗanda suka kai ga ɓarkewar yaƙin basasa a ƙasar ta Sudan wanda shine mafi tsawo a tarihin nahiyar Afirka da ya kai ga halaka miliyoyin mutane a ƙasar da ma raba wasu miliyoyi da muhallinsu hakan dai ya kai ga tsoma bakin ƙasashen ƙetare wanda ya kai daga ƙarshe hanɓararren shugaban ƙasar ta Sudan Umar al-Bashir ya amince da ya jefar da ƙwallo ya huta da ƙuda ta hanyar gudanar da kuri'ar raba gardamar ɓallewar kudancin na Sudan waɗanda suka zaɓi ɓallewa daga Sudan ɗin da kaso 79 cikin 100 sakamakon da nan take shugaba Umar al-Bashir ɗin ya nuna amincewa da shi lamarin da ya jawo ɓarkewar shagulgula a kudancin na Sudan to sai da tun ba je ko ina ba murna ta fara komawa ciki yadda saɓani kar daban madafan iko tsakanin manyan jagororin gwagwarmayar neman ƴancin ya kai su ga raba gari da ba wa hamata iska lamarin da ya kai ga ɓarkewar sabon yaƙin basasa a sabuwar ƙasar ta Sudan ta kudu wanda har ya zuwa yanzu ba a gama samo bakin zaren warware shi ba kamar yadda zargin ci gaba da nuna wariya da bambanci tsakanin ƙabilun yankin mabambanta

0: To ga shirin da ya shafa harkokin rayuwar yau da kullum.
1: DW darasin rayuwa.
2: Tsawon fiye da shekaru 50, miliyoyin matasan Najeriya sun yi aikin hidimta wa ƙasa da ake kira da NYSC. Wasu sun samu abokai na har abada daga wasu ƙabilu, wasu kuma sun haɗu da abokan rayuwarsu, wato miji ko mata. A gefe guda kuma wasu sun fuskanci matsalolin tsaro, wariya da sauran ƙalubale.
3: Daga ranar da na saka ƙafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle-lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini.
4: Yake ɗan Fordyo University na je Sokoto? In aka ce daga wani university kika yi da graduate, na ce Sokoto, za a ce a'a, Sokoto suna da university, dama wurin nan akwai mutane.
2: A daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta sanar da yunkurinta na yi wa shirin garan Bawul, shirinmu na darasin rayuwa a wannan makon zai nazari kan yadda shirin na NYSC ya samar da fahimtar juna a tsakanin yankunan kudanci da arewacin ƙasar masu ƙabilu mabambanta. Za kuma mu ji irin fa'idar da wasu sauye-sauye da za a yi za su iya samarwa. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura, da fatan za ku kasance tare da mu. Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake ɗauka al'amuran rayuwa. Za mu buɗe shirin da wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mamu daga Katsina.
5: Matasa kan yi ma Najeriya wani kallo ko kuma hasashe, musamman 'yan arewacin ƙasar da basu taɓa zuwa kudanci ba, da kuma 'yan kudin da basu taɓa zuwa arewaci ba, amma zuwa yi ma ƙasa hidima na canza musu tunani da koyar da su darsa yadda Najeriya take. Yasir Gana wani matashi ne a arewacin ƙasar da ya gudanar da hidimar ta NYSC a kudancin Najeriya.
6: Kafin zuwa na NYSC na kasance ina kallon Najeriya da ƙabilu daban-daban, wanda a sakamakon jita-jita na mutane kan wasu ƙabilu musamman na yankin kudu ya sa ina kallon su a matsayin waɗanda ba sa son mu 'yan arewa. Amma a sakamakon bautar ƙasa, zaman da na yi da su cikin kamf ya sauya tunanina sosai. Mun zauna lafiya, ba nuna wani bambanci, sai dai lokacin ibadan kowa ya je ya yi nasa ibadan.
5: Wasu matasan kuma kan yi zumuɗin zuwa yi wa ƙasar hidima saboda suna da wani tunani na daban da irin abubuwan da al'umma kan faɗa, amma kuma da sun je abin sai ya sauya. Wannan na daga cikin matashiyar da ke ma ƙasar hidima a halin yanzu.
3: Sunana Zainab Muhammad Daniel. Tun lokacin da ma ina secondary school ina kallon duk wanda na gani cikin kakin NYSC, kai wannan ai ba ma wani muhimmanci ne da shi ba. Amma daga ranar da na saka ƙafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle-lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini, kuma ba ƙaramin mataki ne ya taka ba, sannan kuma yana cikin gwagwarmarar rayuwa.
5: Gwamnatin Najeriya dai ta ƙirƙiro shirin yi ma ƙasa hidima, wato NYSC, a lokacin gwamnatin mulkin soja ta General Gawan, da nufin haɗa kan 'yan ƙasar, inda ake tura matasan kudancin ƙasar zuwa arewaci, su kuma 'yan arewaci a tura su zuwa kudanci, abinda ke koyar da dukkanin ɓangarorin darussan rayuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To madalla. Aisha Falki, mai shafin Nozon Hibiscus a Instagram, na cikin waɗanda ke aikin ƙarfafawa matasan da ke bautar ƙasa gwiwa kan su kama sana'a a ƙarƙashin wani shiri da ta fito da shi da ake yi laƙabi da Lalita. Shekaru 18 da suka wuce, ta yi nata bautar ƙasar. A wannan tattaunawar da muka yi da ita, na tambaye ta ko ta wace hanya wannan shirin na NYSC ya taɓa rayuwarta.
4: Nagode Malam Zaharuddin. Lokacin da na yi bautar ƙasa 2008, aka yi postin ina zuwa Edo, and zan iya cewa da farko dai gaskiya ban ji daɗi ba, saboda zan tafi south south, kuma gashi a lokacin ban daɗe da aure ba.
7: Can kudancin Najeriya kenan, yankin kudu maso kudu.
4: Kudancin Najeriya, sai ya ɗan Hausa na ni kaɗan, amma kuma da na je na ga garin, na ji daɗin mu'amala da 'yan garin. Sai na ga da gasken da daɗi a ce ka baro inda kake, ka je ka an ce tafiya mabuɗin ilimi.
7: Wani babban abu ne zaki tuna, ki ce kai har yanzu daga abubuwan da suka faru da ni ina tuna wannan abun, kuma har yanzu ina ganin wannan abun ya min tasiri.
4: Lokacin da na je Edo, for example, in mutum ya mun magana sai in ce, amma sai a ce, where is your ring? ka gani
7: su suna gani idan kin yi aure dole sai kin sa zobe
4: dole sai da zobe mu kuma arewacin Najeriya babu wani zancen zobe
7: a yayin da kike bautar kasar akwai wata kila wasu kamar abubuwa na gaibu da ake dangantawa da wasu kabilu da ke da kika je kika gani kika cika wannan abun ashe abin da ake aibanta waɗannan kabilun ko kuma mutanen yanki kaza ba haka bane ba
4: in suka ji kai turanci sai su tsaya aya akai sai su ce su ba su taba ganin bahaushe ba sai mai gyaran takalmi ko mai baro dan haka ta yaya ne nake turanci na daya kenan na biyu kuma da yake dan Fordio University na je Sokoto in aka ce daga wani university kika yi da graduate na ce Sokoto za a ce a Sokoto suna da university dama wurin nan akwai mutane wani irin myopic thinking amma kuma you know in ka zauna ka fahimtar da su sai ka ga la ashe akwai wasu mutanen da su kwata-kwata babu ba sa bincike ba kawai
7: wata kila sun ga bahaushiya tana zuba turanci haka ga girama ga bin ka'idojin sa su ce a me yake faruwa ne mu kuma muna jin Hausawa ko ku Hausawan da muke gani Hausawan da muke sani ba haka suke bake kuma gashi kina zuba turanci
4: tabbas tabbas kuma ka sani na dau turanci zuba nake da gudu da shi
7: a sosai ai turancin nake ne nauyi ne gyaran da yanzu gwamnatin shugaba Tinubu ta ce za ta yi wa shi wannan shiri na NYC na san kin karanta wasu daga cikin gyararrakin musamman bangaren sana'o'i wanda anan ne ke kike aiki ka fada da ita hukumar ta NYC ya kika kalli wannan bangaren gyara din da aka ce wato bunƙasa sana'o'in da kuma kamar mai da shi sati 6 yadda za a koya musu sana'o'i
4: kamar yanzu yadda suke yi na Sa'id din tunda lokaci ne na sati 3 kamar ba zai isa a ce mutun ya koyi sana'ar har ya zamana ya kai ya cin maburin shi ba sati 6 da aka ce za a yi zai tasiri akan abubuwa yawanci ina ji abubuwan da suke so su gyara din da yawa wani sa'ilin kamar yanzu mu mun iya mu zauna mu fada abu ba mu zauna mun ga shi holistic abun ba me yake cewa holistic
7: za a ba a duba shi duka ba misali ta kowane bangare
4: ni dai abin da na fahimta wurin daidai wurin sana'a gaskiya abin ya burge ni saboda yawanci ka san akalla ba a kasar ba mutum 400,000 ne suke shiga NYSC kowace shekara to ba yadda za a ce duka kuma ma'aikata za a iya daukan dukansu as ma'aikata ba zai yiwu ba sana'ar ita ce ni na san me sana'a ta min yanzu shekara ta 20 ina sana'a in taba wannan in taba waccan na san da da'i a ce yau ba sai ka jira salari ba
2: Aisha Falki mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram guda daga cikin matasan Najeriya dake tallafawa hukumar NYSC wajen karfafawa matasa gwiwa kama sana'o'i kenan yanzu sai sashen mu na labari na inda muke kawo muku tattaunawa da wani wanda ke da alaka da maudu'in da muke tattaunawa
1: labari na
8: tunana Ibrahim Lawal na yi bautar kasa a Enugu State. So kafin tafiya ta ina da kudirka da dama a cikin zuciyata. Sakamakon an yi karatu an gama akwai ya sana'a da muke yi wadda Allah ya sa da ita ce ma ta ci damu muka yi makarantar nan har muka samu kwalin nan. To sai nake tsammanin idan na je bautar kasa kamar wata dama ce na samu wadda zan iya tara kuɗi in dawo in invest na kasuwata. To wallahi da naje cikin ikon Allah da yake duba da yanayin yadda ake cike na ƙasa sai abubuwa suka sauya suka canza yadda nake tsammani sai nazo na iske abun ba haka ba sai naga dan allowances din da ake ba mu 19,800 saboda 2016 ne sai naga kudin nan ba su ma isa ma in ci abinci ma in rayu ma zuwa wata daya to balanta na haici ce zan iya sayin wani abu in dawo in nemi jari da shi
9: amma kafin ka ji ana bauta ƙasa ya ka kalla abun kafin ka ji da abin da kai tunani
8: ai abin da nake kallon shi harko na rika dan jin shako ma da tsoro to wani irin yanayi ne zan cincika ina idan naje daga bisani da naje wannan dan sati 3 nan da muka yi akam sai naga duk wani tsoro da nake shi a cikin zuciyata an kwarinye man shi
2: to da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin na yau a madadin wakilin mu na jihar Katsina Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba sai abokan aiki a nan birnin Bon Zaharuddin Umar Dutsen kura ake muku fatan alheri daga nan Jamus
0: To da fatan shirin ya kayatar yanzu kuma za mu je ga fannin kiwon lafiya.
10: DW Lafiya Jari.
11: Vitamin abubuwa ne na halitta waɗanda ke da muhimmanci a cikin jikin dan Adam. Tunda jiki ba zai iya samar da su ba banda kadan da yake samarwa. Dole ne a same su kowace rana ta hanyar abinci daban-daban don samar da kuzari, ƙarfafa garkuwar jiki da kuma hana cututtuka. Misali a yau za mu duba muhimmancin vitamin A ko kuma vitamin A. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: vitamin A ko kuma vitamin A na da muhimmanci don kiyaye gani na ido na yau da kullum. Garkuwar jiki da sabunta kwayoyin halitta hakanan yana da muhimmanci ga lafiyar fata da jiki. Joseph Megare ƙwararren likita ne akan sha'anin abinci mai gina jiki da kuma magunguna a tarayyar Najeriya.
1: To wannan vitamin A da yake magana wata sinadari ne wanda shi dan adam yana bukatan shi kuma yana da magani ta wurin gyara ido yana cikin musamman cikin ayyukan da kake bukatan vitamin A kuma zaka samu wannan vitamin A mostly abinda ake kira fruits kamar carrots yana cikin the chief source na samun vitamin A kuma zai iya gyara maka idanunka inda akwai matsala ciki. To shi vitamin A dai a kowane rana da akwai abinda kiyashin abinda ya kamata ka sha ba wai zaka sha ne na dindindin ba kuma ya kamata kafin ma kamar fara da shan vitamin A kaga shi likitan ido ya dubi maka ido ya tabbatar cewa kana rashin wannan vitamin A. Shi ma vitamin A za a same shi a yeast powder wanda ake samunsa shagugunan magunguna wanda ake kira pharmacy. So su ba dai sha ake sha wai don na dindindin ba. So don na lura a wannan lokacin in ka ga mutum ya siya vitamin A ko vitamin C zai ta shan shi har to wannan shine muke kira drug abuse ko kuma bai kamata ba.
0: Akan sha waɗannan vitamin ne bisa ƙa'ida na ɗan lokaci ba wai na dindindin ba domin inganta lafiyar jiki wanda kuma zarta hakan zai iya zama illa a cewar likita Joseph.
1: Shi yasa ya kamata bayan ka ga likita ka je kuma ka karbi maganinka a wurin shi likitan magunguna. Shi likitan magunguna dama aikin shi kenan ya zonar da kai ya fiyashe maka ya faɗa maka abubuwan da ya kamata ka yi da lokacin da za ka sha magani da lokacin da kuma ba za ka sha maganin ba. Don akwai wasu magungunan ko kuma sinadarin da za ka iya sha zai iya ya je hadu da abincin da ka ci. So za a iya ce maka ka bar ko minti 30 ko awa ɗaya kafin ka sha magani kaza ko kuma sinadari kaza. In dai sinadari ne wannan ana baka ne don nayewa abin da nake jikinka ya nuna cewa babu shi isheshe. So ba zai zaka sha shi na dogon lokaci ba. Amma in dai kana dai da ciwo ne wanda ya kamata ka sha zaka sha shi na dan lokaci. Kaman antibiotics wanda ake bayarwa ba zai wuce ka sha antibiotics kwana 5 ko zuwa 7 ba wanda bayan ka gama ya kamata ka koma wurin likitan ka yi maka guji a tabbatar ko wannan cutan tana nan ko ba ta nan kafin ka sha magani ba wai ka fara shan magani dindindin ba akwai illa ciki.
0: Sinadaran vitamin A sinadarai ne da ke taimakawa rayuwar dan adam ta yi kyau a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad likita a tarayyar Najeriya.
2: Vitamin A suna daga cikin ƙananan sinadaran da jiki ke bukata kamar nau'in abinci sun kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake cin shi protein, akwai abin da ake cin shi carbohydrate, akwai da abin da ake cin shi fat and oil, da kuma akwai da ake cin shi vitamins. So waɗannan vitamins din su ne ƙananan abubuwan da jiki ke bukata mafi ƙanƙanci amma kuma suna da matuƙar muhimmanci a jiki wanda ke ƙarancinsu yana jawo matsaloli da dama. Waɗannan vitamins wanda aka kusan akasari kowa zai fi yana yin su kamar da ake vitamin C, vitamin A, vitamin D kuma kowane yana da tasirin da yake yi. So waɗannan su ne ɗan ƙananan sinadaran da ake buƙatar su a jiki wanda ke suna da matuƙar muhimmanci. Akasari su waɗannan sinadarai wanda jiki yake buƙata ana sa ran mutum ya riƙa samun su daga abin da yake ci ko abin da yake sha. To amma saboda yanayin rayuwa tumbal na irin na yau ba kowa ne ke iya samun isasshen abincin da zai yake dauke da duk wannan nau'in sinadarai na abinci ba wanda jiki yake bukata. So sau da yawa al'umma suna fama da karancin irin waɗannan ƙananan sinadarai masu muhimmanci. Ba na ce ƙanana ba ne saboda wai sauran ƙanana ne, a'a, saboda ga su ɗan kaɗan ne a jiki amma kuma buƙatar su misali in ka auna yawan su da tuwo misali da kake ci da irin yawan wanda za ka sha na vitamin kamar carbohydrate misali wanda yake ba ta energy. Shi kuma wannan shi yana taimakawa ne wajen wani ɓangarori yadda energy ɗin ma zai tasiri kamar misali in muka ɗauki vitamin A vitamin E yana ɗaya daga cikin sinadaran da suke tasiri akan halittar da ke cikin idanu. Akwai nau'in sinadaran da vitamin E ne yake sa ake iya halittar wannan sinadarin, wanda idan ana da ƙarancin shi to ido ma ba zai iya aiki ba. Kazalika ingantan kariyar jikin ɗan adam, waɗannan sinadaran suna da matuƙar muhimmanci, akwai rawar da suke takawa domin samun ingantaccen kariyar jiki wanda jiki ke samu saboda abubuwan da kake suke shiga jikin ka yau da kullum, jikin ka yana yaƙi su ba tare kai ka sani ba. Kazalika akwai nau'in shi kansa yadda halittun mu suke girma, wasu daga cikin gabbai na cikin jiki su organ da ke cikin jikin mu, girman su yana da tasiri kwarai da gaske. Wannan sinadari yana bada gagarumar gudunmuwa wajen waɗannan organ din na jikin mu su girma, su kai mizanin za su fitar da abin da ake bukata su fitar. Haka bangaren haihuwa, duk halittun ɗan halittar da Allah ya tsara da suke bada gudunmuwa wajen haihuwa da sauransu, wannan sinadari yana da matuƙar rawar da yake takawa wajen nunansa da girmansa da kuma nunansa da kuma aikin da ya kamata yi.
0: Kowane abinci da ɗan adam kan ci yana da nasa irin vitamin, to amma rashin wasu daga cikin vitamin ɗin da ake buƙata a cikin cimakar shi ne yakan sa a sayo domin cike giɓi, a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad.
2: Alhamdulillahi, kasancewan da wuya a ci abin da muke ci ko abin da muke sha ya kasance ana samun isassun wannan, to akasari akan ba da dama misali a samu ɗan makwafi, tunda ba kowa ne ke iya samun ainihin abincin da zai ke da zai baka jikinka, zai ba jikinka irin yawan wannan sinadari da ake bukata ba. Saboda haka akasari za ka ga akwai abin da ake ce supplement wanda yake mutane suna amfani da shi, wanda yake dan taimaka wajen maye gurbin abin da gaban da yake ce mishi raran da ya kamata a ce jiki ya samu. Kazalika akwai nau'in abubuwan abinci kuma da abin sha wanda suke kamar su ɗan ganyayyaki din nan, akwai wanda yake suna dauke da nau'in wannan na vitamin A din, wanda yake yayin da aka sarrafa su aka ci jiki zai tatso wannan, ana cewa provitamin A, so jiki zai tatso wannan vitamin A daga cikin su. Su ganyayyaki haka, su zogale, su alayyahu da su kabeji da makamantan irin waɗannan, su lemo, su duk waɗannan waɗansu nau'in abubuwa ne wanda yake jiki zai iya amfani ya sarrafar da su da ya fitar da wannan sinadarin jiki yake bukata vitamin A. Saboda haka akwai haka kuma akwai kayan misali marmari irin kamar misali su madara da sauransu, su ma yana ɗauke da wannan nau'i na sinadari na vitamin A wanda jiki yake bukata. So waɗannan su ne ɗan ƙananan hanyoyin da ake samun wannan vitamin A ɗin, amma akasari saboda yanayin rayuwa ta irin ta yau akwai supplement wanda yake akasari shi ne mutane suka fi amfani da shi wajen samun maye gurbin wannan giɓi da ake samu na buƙatan jiki na wannan sinadari. Amma kuma sau da yawa ƴan ƙauyuka idan mutane aka cika faɗakarwa akwai abubuwan da za su iya shukawa su amfani da shi a ƙauyuka wanda yake zai iya ba su wannan sinadaran. Kuma an kadi bayancin su carrots, su kabeji, su alayyahu da wayi, za ga duk da ƙauyuka ake shigowa da su bariki. So kuma haga waɗannan su lemo da sauransu, za ga cewa ba kowane ɗan ƙauye zai iya zuwa ya sai vitamin C ba.
0: To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman ma wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: To da fatan shirin ya ilmantar, yanzu kuma kai tsaye muna tare da Zahiruddin Umar Dutsen Kura ganjin sakonnin rayuwar ku kan rahoton da muka gabatar. Dini barka dai.
4: Malam Abdulkarim barka da aiki.
3: To ga kaga masu sauraro, yaya me suke cewa?
4: To ai kaga babban rahotonmu na farko maganar siyasa, inda da yammacin nan shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ayyana mataimakinsa Kashin Shettima matsayin abokin takara wanda zai yi mishi takarar mataimaki.
3: Kwarai kuwa, bayan dogon lokaci da aka ɗauka ana ta cece kuce ba?
4: Ana tunanin za a canza shi, ba za a
3: sashi iri-iri ba haka.
4: Yawwa, to yanzu kaga dai za a yi kamar da shi Tinubu ne yake abin nan muslim, wato takarar musulunci da musulmi kenan.
3: Kwarai kuwa, ta tabbata ɗin za su ɗora wa don yaƙin neman zaɓe.
4: Yawwa, to akan wannan ne mutane fa sun bayyana ra'ayin su dan tsokaci kan wannan ya haura sama da 2000 ma ina gane to kaga sai dai a tsakuro
3: eh wallahi kwarai kuwa
4: akan wannan kadai
3: kwarai kuwa
4: Ibrahim A Shitu yake cewa to fa wannan matsaya ta shugaba Tinubu sunanta rungume ne mafadi kenan
3: subhanallahi
4: to shi kuma wani mai suna Asuwaju Olamipo si Obajuluwa
3: yawa da yarbanci yayi kokoya
4: a da turanci yace ride on Senator Shetima
3: wato da da yarbanci yayi sai ka fasara mana
4: a ba na jin yarbanci
3: a ya kamata a ce kana ji
4: sai kai ka kawo gudunmuwa to goni Dauda Gulama yake cewa masha Allah namu ya samu
3: haka
4: haka goni Dauda wata
3: jin yana daga yankin sai fito in ka ji goni ka san Borno Yobe
4: eh wannan Faruk Sunna yace ba maso dukkan faduwa za su yi da shi da Tinubu
3: to
4: insha Allah
3: to haka ne ra'ayi riga
4: ra'ayi sakinan
3: eh ra'ayi kukan jaki
4: kuma shi da cewa abin ya masa dadi
3: to fa
4: shi kuma Haruna Rabilu yake cewa haka muke so mu ji mun dade muna jiran jin wannan labari shi ma kaga yana murna
3: to fa
4: to shi kuma Muhammad Adam yake lallai lallai da Tinubu da Shitima za su shaka shi kuwa
3: a a
4: yayin da Murtala Muhammad yace madalla mun ji dadi har da ma ɗarin sa dan wani abu haka irin shi
3: dan emoji din nan
4: ima emoji dadi kashe ni
3: yawa
4: ni to sai kuma wato Muhammad Sani Abubakar Rishali yake cewa Alan Guburu ka dangaren bakin tulo wai wa Alan Guburu ka dangaren bakin tulo wato yana sanya ce kashin Shatima ga dangaren bakin tulo
3: lallai fa
4: a cire shi daga takara Tinubu ya fadi a bar shi ya bata gari
3: to fa
4: to yanzu dai kaga ra'ayi kenan
3: to an gubro inda ci da to dan shiga wasu rahotannin mana ko nan ga batun sauyin kundin tsari ko kuma dokokin hukunta manyan laifuka ga kuma batun Jamus a Najeriya batun gas ga jamhuriyar Niger ma
4: eh to ai ka san mutane sun fi mai da hankali kan al'amura na siyasa nan to amma
3: kware kuwa kware
4: modu Bujuma Kalalabu a Difani Zar yake cewa to taron da magadangari suka kammala a maradi ya amfani yana fatar zai amfani wato al'umma ya kuma samu wato kulliya ta biya kudin sabulu
3: to lalle fatun da dan jama'a aka yayi
4: eh sai wato Ibrahim mai wankin hula yake cewa mahalarta shi wannan taro da aka yi a maradi jamhuriyar Niger ina musu fatan alheri da fatan za su cimma abin da suka sa gaba musamman manufofi na kasa Salisu Bandam da magana muke cewa tabbas yau aka cika shekaru 15 da kafuwar Sudan ta Kudu Allah ya kara musu zaman lafiya da lumana da ci gaban kasa
3: gaskiya kam dan suna cikin tashin hankali sosai
4: haka saboda lokaci watakila za mu sake dawo nan muna gayyatar jama'a su je a shafin mu na TikTok idan har suna kan TikTok to su je su duba su nemi DW Hausa akwai video daban-daban da muka yi ciki akwai video da muka yi na musamman kan gwamnatin Zamfara da yake bayyana dalilan sa da yasa baya sulhu da ƴan bindiga akwai kuma video da muka yi shi ma da ke cewa me yasa Peter Obi wato dan takarar shugaban kasa a zaben Najeriya yake fargabar ba zai kai shekara mai zuwa a raye ba
3: ga kuma labarin rikicin Triple R shi ma duk na ka wallafa
4: eh haka wannan a
3: Facebook
4: din musuna eh wato a TikTok din akwai taro da aka yi da gwamnoni a da arewacin Najeriya an ce to shin za su iya samar da tsaro ne ko ko siyasa suke haduwa domin su tattauna
3: to da aje can din neman karin bayani ba
4: haka to akwai dama mu sake dawowa ko ku shiga
3: ai an dama da kai muna godiya sosai Zahraddin Umar Dutsen Kura yanzu mu je ga Abdullahi Tanko Bala dan jin labaran duniya zagaye ne biyu
5: DW labarun duniya
6: Ukraine ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa na dakon mai guda 13 mallakar Russia a kogin Azov Komandan sojin Ukraine mai kula da jirage marasa matuka Robert Bravdy wanda ya sanar da hakan ya ce harin wani yanki ne na farmakin da suke kaiwa da nufin haifar da matsalar makamashi ga sojojin Moscow haka kuma ya ce harin ya lalata wasu kananan tashoshin wutar lantarki a yankin Crimea da Russia ta mamaye hukumomi sun ce harin da kai kan wata matatar mai a kudancin Russia yau Juma'a ya tilasta mazana yankin ficewa daga gidajensu har-haren na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya amince cewa yawaitar har-haren sun haifar da karancin mai a fadin kasar China da Taiwan na kara daukar matakai domin tinkarar guguwar Babi yayin da hukumomi ke gargadi kan ruwan sama kamar da bakin kuriya guguwa mai karfi da kuma ambaliyar ruwa guguwar da ke iya haifar da igiyar ruwa na kadawa yammacin kogin Pacific a yan kwanakin nan an rufe makarantu da wuraren kasuwanci a wasu yankuna na arewacin Taiwan ciki har da babban birnin Taipei inda ake sarin ruwan sama kamar da bakin kuriya daga yau har zuwa gobe Asabar Hukumar yaki da safarar miyagun kwayoyi ta Najeriya ta ce ta gabatar da mutane 10 gaban shari'a ciki har da mutane 3 'yan kasar Mexico wanda aka kama bayan nan bayan kai farmaki kan wani dakin sarrafa magunguna na methamphetamine a watan Mayu wanda ke zama farmaki mafi girma kan wuraren harada magunguna ba bisa ka'ida ba a cikin kasar an gabatar da mutanen gaban babbar kotun tarayya dake Lagos inda ake tuhumar su da laifuka 11 to baki da ƙarshen labarin duniya kenan
3: to a gaida Abdullahi Tanko Bala da labarin duniya zage na biyu a gaida Zardin Umar Dutsen Kura da karanto sakonnin rayanku ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara tsaf kamar da kuka ji a madadin wato VK Target Maya da Claudia Rack Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.